0: pendapatan Raki Kapuno.
1: Tumumboyo Uma Draja Ompegun.
2: Kazan Uma Kotulan. Rules of Law.
3: Kesopanan ko kesusilaan.